0: Giata bantu ya inza mvimba. Ntama, bainti ya ngolo, fandaka na lufu wa ina, kansibubu ya hii, iyekwa ya kutoma ya bantu kile na maboko ya baprive, ina meluta bainti ngolo. Yai mekuma mpasi na kulandila bao, samo ubao sadila kutoma ya bantu yoso. Nito zola ve, bantu ya nkaka vana nzila na diambo yai pamba ve, ntsoba yai kele salama swalo. Na ntango bantu mingi kena kunwanina bombazi ya ba teknoloji ya mpa, pe bankaka kena huyindula, bankaka mingi kena kutadila na ntama na nginduti yonso ke salama mboti. Ya keleka teknoloji kaka, ke vana mvutu na ba problem ya inza ya ive. Yao kele ya imbi ve. Kasi yao ke baka bizizi ya bayina ke sala yao, bayina ke vaikisa mbongo, bayina ke singika peke sadila yao. Yao yina kusola teknoloji kele ve na kutuba. Beto mezola, to beto mezola yao ve. Kansi na kutunga Babel, to kutunga Yerusalem. Nangolo ya kuyala Zulu, to na bantu yina kele na ntwala ya nzambi kesa dila na bomosi na kutunga inzo samo na kuzingila mpila bampangi. Utu Vatican wa Beno Mpangi, Brigitte Kabo.
1: Et pour conclure, les nouvelles de l'Église en Kirundi avec Jean-Paul Mchemezimana.
2: Turabara mukije nchuti namwe bakunzi binsamirwe amakuru mu Kirundi. Ana makuru yacu tuyahere ku nyigisho nyinombira nda papare we yatanze kuri wa gatatu igenekerezo rya 24 ruheshi umwaka wa 2026. Muri iyo nyigisho papa yashimikiye kukinyegezwa cinkuka ya misa nkuko tubisanga mu nama nkuru ya Vatikano ya kabiri mu kigabane kiyaga ivya masaba mana. Papa ati iyo tugiye mu nkuka ya misa nk'abakristo tuba twemeye ko ijambo ry'Imana riduhindura tugasangira ku mubiri w'umukama tugaheza tukanakengurukira Imana kuvyiza itugirira. Papa karangiza dutumira gurumbirana ntaryo inkuka ya misa mu kwiheza umukama kugira ngo dushobore kwivomamo ibyiza ntangere gutyo dushobore no guhinduka mu buzima bwacu twongere twame mu bunywanyi n'Imana. Ana makuru yacu tuyabanda nendize kunyigisho Magnifica Humanitas Papare wo aheruka gushikiriza Ecclesianis yose igenekerezo rya 2025 rusama. Mu ntanga marara iyo nyigisho umubyeyi wacu papa yandika ati muri iyi minsi ya none umuntu kiremwa c'Imana afise imbere yiwe amahitamo abiri. Atumiriwe guhitamwo nyamba byo bavyiza kubaka umunara w'i Babele nkuko tubisoma mu gitabo cy'Amamuko canke kubaka igisagara aho Imana n'abantu babana mu bumwe. Papa ati mu bihe bitoroshe aho ikiremwa muntu kiba kiri mu yabira kitabona icyo gukora n'icyo kureka kugeza aho gihakwa no gutakaza isura n'akaranga kacyo, nk'abakristu duhamagariwe kuraramura amaso tuyerekeza ku Mana yigize umuntu ikabana natwe. Kukaba nkako turemeza neza ko ikinyegezwa cy'umuntu tudashobora kugitegera tutamurikiwe n'ikinyegezwa cya jambo yigize umuntu. Papa bandanya ati kubera ko umuntu ari kiremwa c'Imana gishinze imizi muri Yesu Kristo no mu bunywanyi bwa mutima mweranda, nta nkeka ko utwigoro twiwe mu gufashanya n'Imana gukora neza tuheza tugaheza gigwa na Mana Data wo mu ijuru we mizero yacu. Ati kuri iyo mvo turahamagariwe guterera icyo dushoboye ngo dusimbataze isi irangwamo ubutungane. Ati turipfuza kuyaga n'abantu bose dusangiye urugendo ibibazo n'ibyipfuzo zikiremwa muntu kugira ngo dutorere hamwe uburyo bushasha bwo gutsimbataza ineza rusange no gutsimbataza agateka k'abantu bose. Ati muri imyaka iheze haribonekeje ku rugero rutangaje ukuntu ubuhinga bwa none n'ubwenge bukorano biriko birahindura isi n'imibereho y'abayibako. Ati mu by'ukuri ubuhinga bushasha ntibukwiye gufatwa nk'intambamye ku muntu kuko kuva na kera narindi ibijanye n'ubuhinga byamye biherekeza umuntu muri kahise kiwe mbere hatari hake bikamutuma yigenga kandi agira n'umwidegembyo. Ati uko imyaka yagira akurikirana ubuhinga bwaraterereye mu guteza imbere imibereho y'abantu. Ati ariko haranagiye haribonekeza utunenge mw'ubwo buhinga nyene mu gihe budakoreshejwe ku neza y'ikiremwa muntu. Papa ati muri iyi minsi ho nagahebuza. Ati mu gihe cya none ubuzima bwa minsi yose bw'abantu muri byose na hose busa n'ubugenzurwa n'ubwo buhinga bushasha, ibituma twokwibaza nyamba ko k'umuntu wa none agifise ububasha bwo gufata ingingo ku giti ciwe canke muri rusangi. Ati naho byari bwashike ku rugero nkuru mu mateka y'ikiremwa muntu aho umuntu usanga afise ubushobozi kuri we nk'uko byibonekeza mu iyi minsi. Atingite